0: wo ye fe no o mechanic ni agama me se mo mechanic ni bi ama o ye edima yewu apayos ono ndi o yamfo akamba e fe na akamba akamba o yamfo ono kwa na start allegation no oni abranti bi a ya suspect ni da su tu galamse ndi alasa na alasa no tene kam mujina fana mimi hu se ni kodu ahintu a start de no e ba me so se na kwa ese dia se me ye adwuma boa mpp ndio me de ne ba na ma che garantie ke kana na me ko foro me ka ko ye ti nyeta no so mrantie na yi didi
1: na anya bia apostle for che wonra
0: oh apostle for che menra om fere me se menra
1: eti omo che wo hefa
0: oh om be fere me ofie na me ofie
1: eno om fere wo ko he wada romana na
0: me ofie na I'm be fair, me say. You say, amu ya di galamsi no ma ba. Chanos wa hinsi no mu koye. I'm be zombie no ma safu amu. Dile mera me fa safu anemera. Police ni na oba ena semo. Ena msi safu ni mo. No msi na nani yo? Msi na me fi achi na msi daddy. Eno I say okay. And your district commander, I say, nemera diang kwanta district commander, I say nemera. Ena itu ndi me kwam yes omo nkome ba because me menye criminal
1: yeah
0: menya asem ko police station ndi me so police ni na oba na tano si station of the account de la na mzu we die to me de kam yunu ne ba me fie nura na we die mini momo omo ba nyo musu ni me ndi omo nko na omo se da me me fo omo ka na me se da gi me me fo me ame die na me ame twi ma die na me die ako ti ekọ ye ko ye duru kurum nu no mka se se de di wa hin fi ho no me mi enko tano so police station ene ekọ duru ho ye twen commander ndi e twen commander na me fra mi wa se bi se ono so na me tumi e di adwuma ti di ba se bo na ma ni mi wa tries only police for the casa e tano so na che ba fo akomia na police for no so nte omo ho ase na je aye se chinchina aye de mbeko na ja ye no mu didi nkomo otano so police na bien na ni ni bai na district commander ne bai ti district commander ne bai ni na mbiza ze omo de le omo se mi enkonkwanta dia de ne maye na omo se omo se omo hia me wo ho
1: ba ba dia wa ye ye yanka nkyrew
0: yanka na charge na me te ne ba ko ye se omo de let di ba traditional council
1: 7.1
0: let no eliki na let eliki ye me na makoye ntenyu na mso letter na akọ ye dia be go letter dia o twira enye siki document bi and is all the letter number na pia adena na me wan fa letter na mi so address it to me o address it to traditional council tano so hin na letter na ko media na ya frɛ ho na me chechiri ndi media mi hu bo ni bia na mo de ba ndi mi frɛ o hin se one district police commander no en kasa ndi na na ne kasa na na commander na ka kire ne se oba hin fi ho na ni di wo ho no na ehimfo ni bi adi di na kem na so ehimfo na wo ho ni de me minim so maka ho no aka chidom ko ono so me minim so beti me di atem na commander no bufu sa no no kan se ma me me challenge no free phone so kra eno de phone no eto ho na me fa me phone na je de aya na se me tu bi ne kan ho ne me kodu an kwanta di e kwa kwa na me se o me se me metan mo kan na me se da bi me ametan me ame kan ma ko me drive no ma police ni betnam ti me betnam hu adonten hene enemy of aba ko na mzuwe ze me do bi kan ho ko mo me kan o me enko ne ko ye ndi ko di okura nya na minim dia me se me kwata kan ta ba na minim dia ma ye ndi a che na ti a di ni ba so ba ba twere ma no ase no na o mo prepare charges aba na mzi yo
1: na na o mo se wa ye den ti na o mo wo mo twa no ase
0: minim dia ma minim dia ma ye di si a di ni ye se me twere ma no ase no na mse ma fami lawyer jesu oba ansa
1: ak fm 1.7.2
0: eno ni bebisa amsa ye se galamsi abuo makose sedi ena afi no my vigilantism because emranti amdi om ko site no ekoyi operation no je se metin amanto kwasi afi so no charge ni bi ye se you see em panic abubo me charge den oke ananso enti lawyer ni bebisa me na me chie mu chie lawyer no se me de charge is normal kan ni ni mo ve ni e frame enti CID ni e de kan me charges a chere no nti mba chwe ubisa ya sana kwa sanji
1: na na na sanya ya te nisi ya se mebruno wamu pese umbe urahim fi honu wamu botayano mpese umbe urahim fi honu ya se umuse wase sagala mse ya nyanyi abubi ya kugua himfi honu tina wampese umbe urahim kwa fayano kwa se odi ya nyanyi ya kugua himfi honu
0: baba medase me na enomani bi wa yese mikaduru bebi ni bebi wa hodi ya miti miaka huwa se mse
2: FM 107.1
0: ya nukwe de genuine when you start to say galamsey kun ebekun na papa me mfa ni panko tano so police station ko say statement ebro 5 opa ogunko police station ko busa this will commend the kisi say nana anko bia the case say na aba wanima ya buku a one ye ono na eye complainant me bo charge say nipa wi akutu galam hu ama assemblyman you chairman assembly members yi mu nyina akwakwetwe omo retreat statement say ampa me no omo ne koye bikura wo ha na police commander district police commander na aka hu bi ne ko operation ko to abrante na website about you in dealing for obi an court me kan de bia say case bia e de court bia no ye ko de bia e tia 300 cedis 400 cedis and sana prosecutor ko court e free genuine ye mfa obi an tu dia chain na me a me kwa na za kwa sisa achamfa obi dia mane ton to an me ma me boy say say me mrante a me no mo na ni nyan ne ni ko ni di ko di ko police station ana chamfa wura ne ba say on fan to galamse no no di twam ya no di ben galamse ne galamse no ma sourcing chamfa pumping machine tapoli ta no ma na carpet e hol galamse wo ne che galamse no ma
1: yeah
0: ne de ne bre di ne ni se commander da che wo ma kwoshe no omo ye no mo se yanche no site ndia ma ni bi ana omo so ma say nipa ma traditional council ni mo mo kwom de no ma ne be ma na on ba na me se me nkwame ntimi nka bi on kwot om na nanu mo nanu de ma na na no ma ni wo that is no se yanka on we da so da ho ana me a me
1: na ko na na wadaro ma sa ne ma na wan
0: e wo police station
1: okay
0: me nam ko na me hu se ta bi abobo ya bi akọ akọ fa abo ni bi na me cross o no na me fra police for ne san be fa ko sa me nte da so ne nam pano so ana commend the kisina frame me say eno ma na ye di aba ho no modan mo di mani gum ni nyina ye ma dis abo ni no ma na ye di aba ho na abo ni credit to see ni wura ye nye dey ye mra me yi bi ye mra me yi mfi ho
1: eh na se boss ni e friend ana say eno ma mo di aba exhibit no mo me yi nko mo nye yi nko
0: and the first say abo na ye hunu wura ne dey betumi aba be fa because ye dey buy na me say baby ohini ni ha ndizo ohini ti anana chi kakra dia oman ngo ho ba ndi ampa papa ye ni police iko operation ba ku bia na ye ne beto fuel da go kwa ba ji so di kakra ba e traditional council ndi da bi ho anana nanu ma keke omo abum atutu omo cha cha na omo akọ side na omo akọ ye operation ana na anu nura ase me ko ba ye se anopani inyo atepo ofiso makutu galamsi na kana ludu uba timi woho ene chido mihene freme se ono uwa site ho na police commander swaba omako nyaka nidi acheno timi mra na mtu kakoi nekwa na mpa police commander kisi ene ne staff bako woho timutu su woho ini nadeka ni lidi kandi ko police station nekwa tanu omano nekwa tanu omano ni afre kuura so bo na mane ze na na fie ye no na mba fie no mo fre me say amrantie ni ni an duty for the water no so ni ye de say ade ni emfa no mane ko police station ti ni mra
2: ak fm na ba to
1: so si na na mi ti o pa
0: na me call ni say two car ko dinji ko duwa na mu ko hu an kamba no ani abaya ba ko ye ndi ni efre na matachi ye wura pa yo so poku ni aba ko no kura de ka kire me say me be say me good ni mc ni ma me ntwe na me hu Tina dede na omo no akamba ne kra ban wonya hene na be so ye politics na buza akamba ne say akamba yi me sero nye ntokwa na me ne wo ku ye muja se party ban na afre radio station kasa mo no so ye senior caller na me communicator me mpesa na omo no timi ame hese de tiye na na mtu ne card ba fi timi ofi na police for baba fere ndi baba u buza sa na tiye se ene kwa media ne bi se se na nanko bi e so ni tu galamji me galamsi ni dia ma mitika ni mi nkotu galamsi ni mi amena na mi wo galamsi amena ka mi soletia
1: se ntia wo de modi load no kwa himfio se se ni yes e ye den se bosi